yanja ubuya matimba wamwema ubuya ubuya matimba nakugula ubuya.